ti asia no nya ko pa bo so ya sa si na sa si ya sa ka sa ka ni hu na su mo e bu na ni no nya ko pa o tu u so na ani no nya ko pa ka sa.

pontiasi. Wana kacho se yale na tonya duko. Wenya bi asamu ridi na un king council. Me wuti ya bi asasa. Yale na bwaso no wana kacho se du be ko wu. Ha waso me dia. Obesum wa wu. Obesum kwasia. Obesum yo hia. Na so dia me pesa de kacho nyina ne sa. Ya wa ba me dia sa o ke kane ho. Sa o wo so ho. Sa o se king council na. My young father, he challenged me.

Bible chapter wa catch the Philippians 27. Asori dan we mi di da ku be pu na mi de na sa asere. O ka kire ne sa unim fie de dua. Ye di asi asori dan. Na wo free sa a dan ne si wono. Ana wo ka ho asere. Na o pa so wa kire sa enipa yi

enuanom dwumadie bi a pese wudi bia no fabre sa red race wo so ka bi se wo ani diem arehuom wudi birthday ana sa wawo akoda nyame ase ana sa wo ton niema bibia pese o ye bia no di bre wo so ka bi wo begbo ho da wura ma am wo ani age ne o pese o ye bia no wo de ba wo be ya ma wo telephone number ni 9600 8878. Missy telephone number ni subim 9600 8878. Usu Kebi. Good one there. Thank you.

nyame frefre na ogwewu abusu na na mayi yi atitira odofo ka wuka ye tie bi fumire sitiba hinane na kwai na mauti asu abusu.

asoma fo nyuma ne se panti ko sudan toy na wonyina asia fa na impo fremu mumbi a etistem frama a emuya din a refresh ruba na ebese efie a watimu no ma na tsirama a wapa pa mu na tsita oja yiyi tsira wo na ebese ti wo wati.